0: It's Radio Sapiencia.
1: 95.3 FM.
2: Na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Ose etigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chinji gee. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọ banye ego, m ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge eti ma ọtata.
3: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
2: Gịnị ka m gwara unu?
3: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime brezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
2: Mụwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
3: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: no be small.
1: Ekele mi ndi nwoke na ndi nwaanyị n'ebe a. Anyị erutele oge mgbakwunye ma deji. Dade nwe ndidi maka ihe ọzụtara.
2: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe, ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi, na sneakers egwuregwu.
1: Che, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe? Frost dị ọcha, ahịhịa dị ọnụ ala. E bufere ya ruo ya.
3: Ọ bụ gol! N'ezie, esi mọta obi ụtọ.